0: Rebrang tang rebang tinuk ya chilla chiller nduk ts rimsu
1: Mm-hmm.
0: ka lur da kana lemsit pa tinuk asinduk tak achite na asi ba ja ki asinuk ter prang tsim be chungi asir temang shi ja kana tang healthy masi asinuk chi angur asin health ja kana achim riba rebrang tak tsir asir Dr. Ellen Dauphy da sir New York Presbyterian Hospital nong inyagar ka dia shiba ki mechang pa Iba ba ya kanga dang tung dibang aser asunduk i kudang tim ben mechang lir nda kap tsir rimzika alur aser chila kama tenlak anisita angur ta ba ya shia lir anong ji i dem nung i kamsika li tsa sushina asunduk takam nung aser udang te tsir rim ya talisa mete tsika ji menua meli udang mapa tema yur bo kunta tendet nung i tida shijibu asunduk anisunzuk nungang asunduk tenuk nong tashi miti sakpa nuk sakpa nong uta kangadang unhealthy ang uba idem pa nong chigi asnu kamsa ka lizu ano chi ipam bala imya chi asnu ki pension nong kangadang ajung zu ano ta na buba nong exercise peria ki ba as recolor sa ki ba iba ya asnu te tsir ma su shi kangadang tung di bang da shi temang ajim ne dang dang akili asebo do shi dak ma u dang Utaji ambar da rapat lentuk seli da sebab nanti tuli aluli da temang sebelah sebshi tak sebab nak kan tulu kem tak seli anu kan macam tak seli da sebab jadi asunok tashi da kang talia penten luar da sih tadi sih jadi longben ka tight akem nong ibaji sih tak sempet semeci nong asunok exercise aki asuk udang aji sih tak kemas sempat iba mbak bang nunggu juga exercise je nem tak katuk tu dah sebab nunga asin nuk je aje temang tak sih dah tali pendek nunggu asal study sistem aja nga siapa aje tak sih tak je udang aje blood pressure ma item je ki nuk tang tak tu asal no asin nuk mood na kembali iba ya kangen jungali tak tu dah sih udang asin nuk exercise je sih tak nunga kita clear asal temang ji pumpa pumpa yak yak yak yak ka udang la la la la sunuk ji changa de mat tepla ka sali dak ce anong ji udang achim dak zin de dang da akili aser achim ma kemer bu yuts li da sba ji mas sa ka udang an ku sha ta ci ci bu asnuk ya ki nong ipa ja ki asnuk u da bi ar shi kem dang no it ka ra ba asa ba no ja ki kem zu ga da shi aser no unuk ka ji Asunuki tenuk mesakai tang mesra ani pelam dang tenuk ya kangarang ane cheer na asunong kudang asunuki tenuk tali ane cheer kemer experts demi asibaji tenuk kepiam beketa tang aji tissue ka lizu collagen dasir ka lir asu ibaji raksa zir dasir asir asun tekap elasticity iba bayar raksa zir dasir anu ji kudang tali la asunuki tashima gi ane cheer tenuk ji asunok tenuk mekata wrinkles atok pa na tekap ashi tena kempa iba ba talila kem tak zer da ashi anong je iba ba anong je kya asnok kem zga li tsi tenong tak zi ke jiba asir bang tenuk kapya kangadang tapu asir pa ya kangadang sensitive da asir anong je asnok ki mapa yue utang anak nil api ya na misak api ya munok tenra bang asnok tak wrinkles ya ji kangadang achi deter asir kem liras nong lir bongo misak achi det pa iba mada ji alir anong ji idem nong je ki kem zga li tsi tenong tak zi asir no muzisi siya vitamin K asir D idem ya aliba ji asnok ki apply asi zila cream nongra asir diet asin ji ung zi de ma idem vitamin aliba ji bushi asnok ki achi nong udang aji wrinkle atok pa idem nong je ki asnok kem zga da shir asir no tung di bang unuk kaji tanang tali aji ba asnok ki yoda desserts nongor ya kangarang sapur ano chini nongora aika di yoda ji
1: roskola
0: akat pa chung zi dem achi er sungu yang udang a uda ji nang nang adang Achimer das ba item paya gya asnukji tekap kangtena doktak tsiba iba ya talila dogar da shi aser experts de mi ashiba ki chini tali achiba changa temang nungwa shilam unang aji body organs ajak ya yakta tikra pa nong china aser tain ba kam dak tsir da shi anuji chiung tsi chini achima aliba chiung tsi de masnuki pushya achiba nong 당지 blood sugar level 달리아 두츠바 농야 금스가 리얼 야마장 마스 아스노고 당 특급 두포 아진바 농야 아스노 금스

0: taku utak tsir satok satoka pla liba ga jegi asnuk ter prang tsibaja tupu ta chungba aser la nu la no ang utak tsir ta share je asnuk ti tsir ma sushi aser no point ka je mapang timba ga lungtaka liba na mr minna dang liba exercise akya inyak ten na mr uli arli da chachaza aliba temangga mesti dan lung tak kadang aliba nungnya asnok utaji sarpa oba ji taliba kem tak cerda share anung je aku tak sih asnok utaji exercise akibat mesukana inyak tena mazungi asu uli arli da cajaza inyak tenpa nung je asnok temang je anema asu changar maji li tak cer terperang cer tak jumpa kem tak cer aser research ka jangan asiba ki ia maji mazungi inyak tena exercise akia aliba takem ka jiang kem ternumi trasum da shi talang pa uta undaka menadang azungadang aliba takam kadang nungi bu ternumi trasum da shi gi talang pa ji alishia alier da shi anong ji asu nukte tsir ka su shi ba ji kangadang temen te tsir tung di bang ka lier asya no asu nuk udang aji drinks nunga jimdang luli na straw a jonga jimer das nung ba ji asu nuk te pang achu achu ta shi a gi misper na asu nuk gi kemdakcha idang ji tenuk nung kang tena wrinkles atok pa kichaj mas an chiba janga saga te pang te meket nong ya te bang michi nong ya kang tena kam tak se da she na asi ba ba je ki asnuk arishi kam do anu shitak pa dang nong i ter prang ts ba chang arishi kam tali la ba ma re pranger da se asi ba ba je ando lang kari bum bu ku a cheer te tsu asu ma da i ba ba la boredom cha i ba ma ji tali la kerasa tak ts ba ba ji lier da se anong je idem acak nong cek yas nuk pila li ba akok ta shi straw a janga masasa cup a janga a jimba idem pa ba ji kang ra as nuk asushi ta chung asya nuk muku a jiba nong ya o tang a ji tam imi a nong cek i mazuk ta tili yar bang azuka a li ba cek kang ra nong tak tsa kichi ba sya o ta a ji as nuk a cek i medet pa ma muku a jiba a janga ya ma ji tain kam tak tsa ba ter brang tsa nong tang masasa a cancer ma la mesra bang a no o tang a ji tepuk puk a shi taka ma temulung jang asih takkan maja penten dokter asir anu cung ya sebab aika curur na anung ji iba pak la anung cek ya kem sekali cete nung dakce asir no asinu ki kana fast food junk food idem ba ya sapu aja ya
1: Sapuajar.
0: asir tegera pak nung tasit semici nung idem ya mshir saka idem ba ya kia asinu ji talila pak tegera pak nung terprang cici micungi mesirapang tain sa ruak kem dakce da asir anu karbu opes kam tak tsiba na talila nung suka chi zuka kam tak tsiba asu idem pa ya ki ter prang tsi mi chung ya kam pa chi ki jam mas saka nu ta shi tak tma na he ka na obesity ya ma anu diabetes sa ma asu tem lung chang ashi tak tm idem chi adu kar ji anu ji idem a chak chi asnu gi kam ta nga ki chi tim inyak tsi ma sa mi nyak tsi dem idem chi me te talira bang ipa ba nong chi asnu yak ta sarpa au tsiba ipa ba nong chi asnu kam zuka udang asnok arishi kam dang nung ya no talila ba lan no ba asnok te tsirim ji ngo dak tsir anong ji asnok gi ba nong ji udang shi sa ka yak yak ka mit te tali tsi ji kan lan nung dak tsi da sba kar lem sa de ber de ji
1: kana jwer ne u ten ji tem pa nga ni ya no point kai nok tsin ba ji te pla mo long sen ji ali ba cha nga asnok in na ga sa asnok shi te chak ther bang zi ji melin na wa ga sa tu mulung chang no te ti pa zi dip sa pi le ma te pe la mulung chang a li ba chang a no as nu kia kin ne ba ma as nu chu ku dang a ta sa ma kam zi ta yo dang na i points ta chung ai ka shi ra sa nu kha dang pe la
2: Asriki titsirim sindong nung watsi asang la longa mera asir Tuluk impor ajanga shilama ki ba anga shugu manani asnok tendang molungim sung ajanga tiklim kenal ba angati

revival kha ayung jok pa iba che jong si asher bai kudang teget kadi mile nuklang kha wur iba nungchi adan jaba lai aji kadi asher la wadan dang tanau no speaker ba jegi 100 miles of journey tsurga adanu tsurga na tamang nong tim la mali arwali ra changar me sa ka anup chi da sa anong chi na molong chang nong changar me arong cha tanup sa gyang cha sinung a gyang cha tanala nong a gyang cha ta chimbe dang changram dang changram aji ni aja tamang nong aro ko ne anup sa da ni aro aja ta sar sam dang la tamang nong sinung a anup sa tanala nong anup sa hallelujah iba changram asnok dang invite sin aga zaba ji aji lier anong jiang yi aziya tabu tanam sir pungo ananong ji kichi amzuk mas ipa asuchi kichi nunuki kichi ba nunuki senandukur asunuki timla male kangamu akamar asa ali sinung asunuki mrangdangar au asunuki muzushi de rauz ba tongdi bang asunuk anaba azuji tongdi bang ipa denji asunuk sengermi tamangaginar asi ba tamangchi sengermi arungja kadak nung ipa tomos jagyangja tanlanunga ali sinunga ipa tomos ji akyangja da sengermi ujagi asunuk tangachir Ali sinong asunuk godang pelam dang der karita chungga lak train dang angadi agyang das nong asunuk kuda tebalas za saga sengre mission ba jibo ipa dang e tulu ba million sa million dang tumuwa za tanala tumuwa za angyang ja ali sinong asunuk bo mejang ga ga nong asunuk ge aji rak tap za oya saga tanala zalan million sa million dang sengre mer tumuwa za tanang ok palier sinong asunuk ge ai pan tanala nong tamang nong sengre mi asunuk dang chimbi asunuk ge amadogor Asir aji asunuki cengram senong madulok takcer. Anida tabu pese tukung kanungi anadasi niyame azangar. Anida tabu pese tukung kanungi ana. Idangci Musa kibuba dang langze. Saka nepor demi ketak. Mamangi kibuba netangi congai matuk da shirakuda. Kibuba ipadang asendang. Neket nung alibaji kici pai langze michi kalier. Michi kalier. Musa ya pakudang arongja. Ninanam tanalar tumbang kuk daksede. Israel nomor milan sa milan. Tanalong samali ba sinunga ni adil daksede na janga. Da asinang bay. Hait. Dasar bay plasada. Chok siya bay mawasaka. Patagam nung. Mim cirka asunong jen lemedesin. Mugumin ay kalir. Anong chin ni tangar manye michimbede raja. Asir chunggay matuwa da. Nay kadang asipa jupan ugi mamadatsado. Dahi pa indang mukuk mindan. Masyadang sengrami. Nadak. Kijilir. Achukalir. Sengrami. Asunok tang ito loka mangar ka tamim mang ban na boredom. Saka sengrami asunok tang na takam ka takami akok sa tanalanong asunok tang chambir. Ka takam nung sambat kajilir na takam nung kajil sambat niya sengrami iba chang adalir. Tangaray kadi tulo ka niyak sa ok. Asunay tila katang inyak sa ok saka sengrami asiba anga. Arong cha? Tasadang sengrami ta siya nga bang sengrami asun takam nung ya maba inyak sa chandelier. Musa ka nung ajok tang liyasa iba ajok aja nga tamrim tsu tsuyam tulo zak tang nga Israel na boredom iba takong lima nung chay tak tsuwa asunog yang or tsungrimi asiba arung ne takam tanala masyidadang ne takam nung kichi ake alan alir tas metater ne takam nung tanala nung kichi aja nga tamanan nung chajar iba ji salazaga yukwang arung cha da tsungrimu asiba ma Asnuk takam anekusya asnuk tang cengre muzak ke mana ni? Ajung share yangi tadam bang nong ni lai siapa kajengar? Cungai aduk macer ana terdana nong ya mesalir. Cungai aduk macer ana tukung terdana nong pi nongji arung asir siapa anga share si takcang arung siapa cerar arung asir siapa takam c akiner panam anga di agi takcang cengre muzalir cengre mi Angadi takamtsa si aser tanalong muwa sa di aser. Tsangarmi amang nung ajar, anang tang ajar, anap tang ajar, asunok takami tsangram tsangdangi awtsuba ji kandang tungdibang. Tokter dangi awnong ni chungalir da asunoki mawar ka tamim amaban na boredom. Saka asunok tamang nung timdim kahalong dang tokter dangi awar, tokter ba? Masar tokter lah ni tamang nung ipa timdim arja kichiya ki timdima mamadira ta asunoki awar. Idang je timdim ba asher aser doktor yarir. Asir tanap tsa angwar. Asunok cengram dangi anasa au tsa jika nang tongli bang. Mabang syedak. Cengrami arong dasadang. Cengram dangi asunoki kodang udir. Asunok tanalanong tumuwa tsa angwo tsa. Sinong tumuwa tsa angwo tsa. Kurit palala panar. Asunok kibong kurit panar. Mishidat pa timdim panar. Chala jabasu. Apuan didang mishidat pa. Asir.

0: asunuk takam nung ipa acanga mecanga mudut pa kuret tem palala alizako saka edem ji pumpa pumba gazede ni muazede ni nunuk la nani de tija shi shi sabulo kuret alidang na ni nunuk na iba tauji agazede da changar mojagi asher anuji nunuk tenarong dang tenangja ni ashiba nunuk angashi zemrangangja anungchi nunugidang mangashi dakashi ane kushia mabang dia jak nong ni na nok tang ajar do arung do sar do anga de ni na nong tumuwa tsu akhase de da sar do tatuk akhase de da sar do anu ji itam tumuwa tsu akyang da changar mo jaga shiba ma ane kushia amun dia jak nong changram u ula anga de da asunok tagam kichi ta nong li de da ga changar mi ajaba anga de te de da iba changar mo ajanga asunok ajak ayong zaka changar mi asunok ajang mo ajang amen
1: Asunoki changramu angashiku anu manani tunung sangan angadi.

0: Asuki local talents sundong nong taliyangar city si achanga kenar banga shugu manini asno tendang narula achanga aki tutsubu utsu ashiba angati
1: tanani asnukten tarnanga utsu ashitsubaya bukpu aserchimbung ne inang utsilir alamni mapang alimaya amang aser sangwanaya mapendangi kadang lesa anungchi ipa atma chimbia thalam ditpa ka akitsu asushi ali manung alipa uzitim achak mungdang kha ayunga sindip aser ipa mungdang nungchi parnuki pukpu uzinim yamim ayim chilim zakse kejiba sira uzitim achak rungnung pukpu ula chi tatsungba yase tatsung tadze ula tulu tichang jadang achar yamachi pukpui nalaksunga ayim tina ashi Ohoy! Mangra mangchin mangang? Sangwara sangwachin sangwang ni da ayamukzi. Kutang ipa yamyamchi angashi. Uzitim achak mapilay akam. Parnuki pukpui ayamukzi pa tlamtit pa chi makine. Anong chi uzitim chaki pukputin rara patak azak asir pa tukulak apak apaka kama titsung aki achim. Anong chi tanadashi Pukpu tukulak ya apak apaka lir. Asir nisung timya pukpu shi ya tanadashi machir. Kichiba sira yim mungdang masira lukti palala nung u chimbitang yimari akinitsisa u tachung mchimbitita lir da pukpu ama pay akinitsu u masira shisa makha u chimbia lir da sir tanadashi pukpu shi ya machir. Anu uzitamji sungjim shir kalan parnuki pangchima chimbitip. Asunuki pukpu nalaksungya machung. Pa uya makiner, anongchi anu asunuki uzika shimtini da pangchimtip. Asir parnuki chimbungne uzitya shim. Anongchi chimbungne uzi salang manung noktakar yamai ayamukse. Ohoy! Mangli sangwali da sangni. Amang nung anisinzika michangli. Sangwa nung pukimi sinshili da sang ni da ayamukzi. Ipa yamyamchi angasya, uzitim kanga pilatip. Asir, chimpung na yamyamchi kanga sa chungar da akizika. Badak mimshi tse tinzik nung, batimang di lagatang kama mimrip. Mizungbu, ipa uziya, an tupung taka, sinzitanin akam takit kalyasi. Saka, uzitimi batak mimshi cha, Patamang kamtila takadang mimrip. Kamtila tatazi timiyong rungnung tulupa tangya ajar. Anong chi asin sirapur dimi tansitsu unung yamay sa chimbir. Yamari misira tangari kanga asangar po. Chimpung na uzi ama kamdikuti da sa chimbir. Anong chi ipatar nangar utsi pukpu asir chimpung na nungi asinuki tatishitsu angazak pa chi Loktinong masira pur mutum surtamtin chimbitang kanga chunga pilamdangarang tilamditpa u ashitsila ta angazakar. Asir asinok tangari asangdang kutanga masakamtila. Masira tumulong lama malitsila saka talia achim aloshitsila. Anu tachungba inyaktsi asir chimbitsi merangtsila ta ipatar nangar utsinungi asinuki angazakar kanga bilar.
0: Asnuki narula janga aki titsubu utsa shibanga shugu manini asnuk tendang timyok tepkan sindong nung penli tanga janga lo tau shinong asir wai socho a janga kemnong anu shinong kenarimba ka gengaganda angati.